ya wora kata mo wala si ata ni kera muso doye akera cheni doye aleba na si ya wora